Agaswani Imphal ngasi thawan ginong mapanba sagosin numit sa kapalising ang matyamapan ni Funipan August kitarik tarahumdoy English nga ni Kuntaro Haujuyo kipong mga makaita kibagalaw na Agaswani Imphal ki Kangla Channel ki ahan bataurang paring sandok pa ugjari sandok jari ba medium web meter chaum ni fudasmik ama kilohertz sa nipan marfunitoy thawram tabiri ba pumnamak po Taramnok chari, khurum chari. Ngasi asini imalai pak iramdamgi athoba anina mamalai pak kidamak nok na farsi ki sagai ka kiba. Numirachina lakpada athoba shingi mafamda ikai komnaba uchari.

0: wan te ada kai ma problem si awana si lady aja di ba ana haji ke diam kenere
1: ozagi aku gi high school lari tambira pe wari si masih pun nok sing yam oize di matam duda tamak pa satra sing si aku gi satra oin hai ba si da masih gi nung de lai ba wakalun se aku khang se aku gi wari sana sana se yam tang su ta na we kudong ja ba si lau se ozakari se ta bi ning ba gi
0: sei si dekhi tur ba i diam ba sa ba ya jenta ma gi se me sing si loi ne ta ning hai jenta dengun de kare thrilling oi ba kai ni kongum do hai jeb tar kayara na hai khuge nang mun shi hai na hai ba
1: ro sibina na
0: sakse man sakpa si kongum de kari gum de radio de kai de salo pata bi ni se de kai
1: isai se sai sai bi asina sakpa da su yam phajana sakpa aduga mayek si su yam phaja ba mayek ankha ni o jana khan bi re isai
0: mayek phaja de kai sai si de ta ba yati ale kon phin su ma se gi personal feeling ni
1: hai jeb ko pa za thajira ke tamina si

asini. Oja ahum asina chandra kangal gi larik laisu gi hai singba loina khangi. Maram asimaktana mahakpu oja singna yamna nungsi. Adubu mahakpu manghan taghan bagit thodu adudagi di makhuina kanba khak ngamkhide. Makhuigi pambai leijedraba mata asida ngasigi karab social environment asida asukki mapangal kan khibna moral authority bu mayai pungcham chamhan khe mohusana ozahariba symbolize tauribasi truth ethics and wisdom asumdani masigi mamal asi leishilaktaba makhoygi mitmangda ngasigi aranmana tuhat piba saktam adu una una chandra kanal bu khak kanbangam khide makhoygi pambai leijedaba khonjel thokpa ngamjedaba masimakna moral haibasina makhong thangduna chatpa ngamlaktabadu ningthina takli

kaga wang gana sang balam nong pok nong chuk na ten balam lai na thaba lamdam ni hainari bani kanglai pak manipur lai hau asidagi mafam asidagi haurakli bai khoina chak thok sa fam thok tabara lamdam asigi damak ipai pushing na thambiramba takpiram baliklambu tunglam chatta kaidana sinafam thok tabara

Maikay marina, chingsang na pom na korsindu na ngaklibi. At hoba na pari na mong kayana, liklanggum na laiting libi. Pik labasupit na, ngantoy ri. Iramdam asigi, sa iyeng mingsel oiribi, loktakpat. Chaktari, nongin jekla. Sana famni, sa zi sangaygi. Siroy liligi, sa na famni, lamdam masyik.

0: kanano.
1: Aiga.
0: Karino. Hayu.
1: Awang longgi chingmi pumnamak angrez gami chang oikhidna naru onda lak laga maitei gilan mi tum nahat khre maitei gilan ban kai re.
0: Maitei gilan ban kai re ba. Adudi nang chalu angom ning thoda sana konung ahoro rao hayu. Ai awang gilan phamda challe na paudomu thelle.
1: Aiga.
2: Jumaraz. Jumaraz. Jumaraz.
3: Kanano. Kanano nupi majanan kanano.
2: Lebal ki yamna kana ga deba pawa ma. Jumaraz ka dom dhaleng khra bage.
3: Kari kari wano kari kani pom
2: pom hai la mang thong tar hau ga dore hau sik suma tam nai ri angam ba la mi sam ri sang wa dang wor ba suning thau khong na thai dina tham bi yo ma khoi sum ring konung ya hona ba sang la kani ma tam ma do la mi singa do na tung rom da ke tak se lak la ba din nong su ma ke ya khoi na soi dina ngam gani ma khoi gi wa khanda som da la mi le hu ba gi wa khal hau dre
3: nupi ma cha nang bu kana no nang go mi nupi ma cha ma gi thau na na suk lu gro pao si karai di karm na khang lu ri ba no
2: matam nai tena ngamba aina hajari basni jobaraz kadom da leng khrabage
3: hadu on thok pani be ma mafa masi da di konung ngang na ba lami yang khid gi hen lai tre khabam pa na da lami khar de le ramgani adu ba awa badi aina tana konung ngang na ba mafa masi da to pak naam ta lai tre bani ne adu na ai thadu gna chat pe yaad re ne
2: ai bu tha ja bira badi hai ngon da konung ngak pak thab adu pina biram ba yaar oi dra ngamba
3: kari nang boi na tha ja da ba nang bi thona phabi mai te hisanu amada manipur gi sana ko nung sina dana kana gi mukut sina ga dage aina khallu bidi na hak na lobi roi dar hai batani na
2: irai bak phabani thawai thar phaw ang mana sina biram bai thawa se pang na bahot na jaram ge
3: kana lai
1: aja
3: sividar da hayu mapha mas da lai ribi nupi masa asina ai gi hut chinduna ko gar amusung ko nung ngak pagi bhar lourag dabani ma gi hukum inge dabani
1: phagani
3: ima nangge na khutta angasi manipur gi sana konung amasung sri gobind gi thaugan nangge na khutta sinarabani ik manipur gi kai khumna banga uko
2: thawai tha do na irai ba ijati gi kai khumna banga pangam jaba bor pina biram
3: nuai re be mai pa chalu gi ke
2: mini oina pok pada sidagi hena nuai ba sibu kadhai de lairam khigadagi aramba khorang ba pam bana kaidano ning ba thung da ba kaina ba gi mai sak na mapham kadai da set khre pum namak arem bani pum namak minam bani sa bui sa na nam thak tau ja bani puk chen pik pa ut patani hanna hanna wa ba ta da ga khudong thi ba nang la ga puk ning gi pangal hengala ia seng balam bi chala ia gi hai bu kau re iteng ban ba ma sa khang la I asini pun si asini mi oi na pok pa gi tong ja ba
1: ibe ma
2: kari pa
1: ibema yeknabagi tengol imphal tamlakle khongjom landa pauna menjor tukre khongjom lan ban kai ho re ibema
2: ban kai ba pauna

long leng chuka ring zo no tui pui senzur chunga thil lai la khungen jam sin fam lo nan mi u hai leng kai na sakai tiule

ti na chen khu mo na le ngai ni tu ru khin cha ne mi u ai kara mu za pui tlang na mi dang jing sakai ti le

0: set te practice sur ke na kai he job opportunity phangam kani sa de to nang anun noi apum lengi te to masai gan contribution sung company sa me sron team gre kai thai sa pa
1: ta oza re sa kai kane yut tung thau he azu daina nai bo role he azu thuk bo tum kho ozare kalam azu sakai kanthe pari ha question ha kazat azu thaniye deke kagan chit mizang korena ataw khap mai suna oza kho ataw thaw mai chabun nun alaw nun khang ne nang tong personal message suna tabui tilawni bo
0: ngai de hawai mai question de taw la suna yut nun khang arena azam personal message suna ai tirawni mai thai hou mai namase azam experience tharaina ai sani mi to don't underestimate your ability to create change samita de thau kumai tho taw sakumai ta thokmai to mepu mera na ai ngam makhe ai re sholeng mai the ai tangam mai mjai the hekum na bamnu mage nang anun ha we have to think high cham to nang pai na kaum na khat to mai ai ko tang bani cha pa goal hai ni anung ga mepu mera na ta han thana ka khanu mage number 1 ko nang re na ka khan ka ko tangam lang mai mai ma e achieve su ka ko goal ha nang anun le long na khale bam te nu mai na kum na ta ai chani mi to number 1 ko my estimates room is at under estimation room is at the boy soup ni bo samek fast ka skill set ka sakum na skill hai paina develop sum mita de ni develop skill set hai kun kina technology can time mita de taugang ko lai re kai ko jim na bam room is pa technology phone sinu me nai ko le gain ni hoy aro 100% population ko sin mai sak ko nai banu mai tiki akai the manipur khosa ko ni tin scope te the mai na phone hai sin nam de kum na akai hai number 2 hoy technology hai akai he learn sung nai access sung nai sapa second one anulena khena mai da chakhong sumi ta khalina luna hawai hoksi mu wai bang e namita hei la chat tat le hei la chat tat me sa me khore akai na discriminate suma kha kha kha ta kai na mutual respect sume he ka gena he khena mai da kai na ni hei te ta chani mai kum na badai sume khena akai nanun nai actively participate sumi ta sapa participate cha mito akai any ke rong mo events ko thai me ke rong ko phang akai tong tan do nai me gang ko kai ko na re na bam na chu mai ti su ma kha lek na par kai ko na bam de gen ai ke akai success oi ngam do me sa pa life ho as a youth participate chu me ke gen ai sa pa any extra events ko tat na lam na akai ke khun ko discipline na ke rong ko sham thau te me sa pa nang akai rong ko function thau do nung do nai me gang ko tham tan dui nai me gang sa mi ta te kai rong ko any program ka pat megan go hai participate su mita mai mai sai de rek thai china society ka dedicate su na mai tan tangam tong mai sa pa na anu le thai ni mai to akai ke rong jo level ko ni ni ko to tan hai gai na tan chui na any function ka nai mega participate su hai de ta kum na nang ning ba mai po ta action go practical ko ti won pang sa me hai ye akai target su ni de me na mana ka khan na ka khan tan tan ta ling lo mai ka thai ta ai tu ni ta to ai tan ta mai ta sa pa ka khan na kum jim na ai kum su me ta sa no ma ke anun jam dream sa me ta anun idea sa me ta hai ta action go ti won khani tan su ta pang sa me number 1 ka gain ai de de gen anu le na la su na thai chang go de na khon ba nu me thai go gang me nuai na gang ba ni sa me sa no ma ke asai sa me dak roi na anu le na khona ne tem da na ngai su ko sa me gan tan me sa me idea de na ai sa de to don't wait for tomorrow ni asai sa me hai gai reng me gan ra ri ti tem da kum na tan na nang le su ni me pot tu tu nai bu ni asai sa me ko khona ro me roi na nang athon fruit de tu bu ni sa pa kum na asai sa me su ma long mar ki na me goi na anu le ning ma me idea sa me ta de hai ta target su ri ki na athon panung gai ka sai ka tan ta ko sa me kum sa ro na hai ta ko lo kan ta
1: pai na thon ko we asai akashwani info akai ka bui mi tung ta lam kho international youth day le ka reng nai na oza gol mai sa hem long assistant professor manipur technical university department of computer science and engineering rina studio ho kong tang lo na tan tin me azu nai se ni atao yut de le kareng nai milam kho thuk mai kalam azu gonga ra tang lo mai khangta oza dani daina thun gu mai dawe
0: thank you
1: ka tang kho me goi ne king sam lo dikho tu na pui gol me reson mai lu phai